0: kaliwa. Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon isang minuto para sa